0: tozo agesi wekuya na mbu na mbu abuna ngalonto ofuma na ko wai ga no ebe otu otu ndi ha no longu fasi we na ekusi okike na kowa nefa no agomenti weptelo de kagasi no ku ha weptelo ku egu ha weptelo enwe adichero kwa no mama enyu yo enyu chasi aye ofuma no ya kama na ha meluka iye ni basalo onu ego ifo ife ndi enwe na okay ifo gen galonu iye ni ne di na obodo ko kutu ofuma ofuma kari aisi bakwa na enwe kage siwe wechi yata nkwado onu ego nkwado ego few subsidy kuchi yata azu kasi chagulia gon kuchi yata kwa na mkawa asifa kuona buro ife aga kwa dobe noga ni he kachampa noga bu imeka iye ni ne bago ni noji kafuko isi webatu mano ni mago na ife ni na anu wana bago si ni noji bu siti na manu mo fio kusu ibido webago mako abu na fio bada talo nodrebo kwa seleno umaroka iye ndi mihe ni mihe abu na di chiche gisi wegaro diyo no gara uwebulu ihe butela anyi tata itinye kwa ono na ya buku comment tikuru abali one no ne garaga iji iha juwesi na ha chori juwe kwado umama lobudu na ha otalo afufu umama lobudu na ata imeka ego manu mufio koda abali upikata mpe abali iri ato nya ya wakeni ya ufu omwa ijuwe koda yambo ego manu mufio tupu malokwazie nkene eme we na abo ufodo ndi madugari odi nyabu kwado fio subsidi kacharo iji mwayo mwayo we wahachita azo kwa gini ufodo ajuo nya eme sisi kwanu nke iwe da ego manu mwa mwuro bachi hivi ato o wada teze ya odeba na ofuke ewe da taya obulo ito ndi madi apere eme sisi kwa zi obaguru kwa nebono makana ogbogulu kwa ebe anwa onwe huru oba na ewe datali ya nchancha maobu na oye chi ya kwa azu ebe odibu ihe ndia na otu ndozo bu ajuju mwamalu budu jugasile kana ajukwale na ya bu alu uwe gomenti titi tupotalo ijuwe nyelo na onufa ijuwe nyelo umamalu budaka na afuha na ata na foduji eze ebe kwere na mba Nigeria ya mkainu gudu ehe digasina kukwo ihe the crown prince won lo tupu aga niro
1: la la da eh yo na ta na mbo hi zionye si ala mer ko bata chi bu ibo pi ha na po ego aja kwado ego kwado ba ke ego na gwa ego kwado ego na po subsidy ego aja kwado ka fu na ndi marada ta fu maka e basalo ya ha na po dumrage na landing cost ni hendo to na ibe ma me te mano we me zionye we will be going in it. Nare Togalaga, the Nigerian attack climbers, ne be, eh, na how much a qua. When you sell us a KDB, now got the chamma, car, no of whites later. Can you wear wiki in with the high natural? Cayano got it, Tony, me, man, I'm soon saffo. I never by your good no mentor on door, and when I feel cause I debit the chicken and it in the inned. Yani kumaka reform unyabu ihazi unyisira na hazi Nigeria na hancha na gananya kama na afufundu na atakale nyabu na agamuza na agatazna agatazna huku wengwa na abusu nyabu wawisu ni he tupu na October bata unyisira kwalundu governor wese ha nyahaji gudu na state hadi chiche wabutu wala gani ibuntu madu kamutu juye bini ine kafu ndu maratama kiba iji mutu beneta wese chukwanya wazi wewesi naga enyi wepụta naga ebenata aga ebutu nata ego manu na buru ya iwepụ ego iwepụ ebenata ego afia manu na ni ji ikwado ego manu abro fi he ya subsidy he ha kpọrịa na ye buy the nugas no discount na buru subsidy ya bu yo na kpọ discount no ni igbo bu ibenata onu ego ehe ihe ibenata onu ahia ya na kpọ discount Yana pos subsidy be e gun aquado e hedica a hike mobu fue libasal mano abudi kae ge kawa liga ubundamaraka ugobana. Yabo gubatana kunye nde nemiput nde NMPC no more bona.